lakpa tsultim gi lakpa o, tene lakpa tingi zin gi lakpa tang lakpa shirap ke chese rgyu u tsokspo shkyo teno. Pena ngata jing jiga na shik jakma jik tabin samna, goma jing saji yong chespo ma khakchan jik inok. Tena zwa goma changchu chokto semshke che sangya se gopang thopche se phia, goma tsultim bo ngati yod eme de saji tabu jik songste inok. Teang dulwa lung jile ka tsokshik songste duk juna, tsultim dan pas dewa thop, tsultim dan pe nyangan das songste duk. Lakpa tingi zingi lakpa juna ka tsokshe juanok juna, tangpo lakpa tsultim gi lakpa o ngatang tanpo jik rgyud la shung thupna, tene lakpa tingi zingi lakpa yang na ngati semr tanpo nas thubanok. Tene sem tanpo nas thubna ngati sembo dochak zedang e choga macha tene tanpo nas thubanok. Tewa lakpa tingi zingi lakpa juanok. Dang diri tuzla spaybor na meditation tenna tsoga vipassana te tsoksku ninok. Dode gyanli chi sungste juna sem ni nas par chawe chir lakpa semla tson par cha je sungste duk. Te sumpa lakpa shirap ki lakpa. Lakpa shirap ki lakpa jukan bo ka tsokse juanok juna. Tangpo tsultim gi lakpa testingne lakpa tingi zin gi lakpa testingne tene lakpa shirap ki laspa ngatir gyud laske thubanok. Lakpa shirap ki lapa jukan bo ka tsokse juanok juna, lakpa tingi zingi lapa o ngatan yud laske sardestingne, ngati sem stanpo naspasang, tene ngata chi not ki jikten nangchut ki semchan juste, yanna zamling nang, tene zamling na dukane, kedo semchan changma, rere ngati takcha choste, tena tsoka ngatan ra phungpoa, yanna zukspoa takcha choste, tene nga zirkan jikmane thopgyumet kak. Tekane ngati mistakpa tok thubanok, te mistakpa tok thopche sepkane, tene ngatan Sangya se gopang yanna changchup rimboche gopang thobanok. Chujukle izuk shiksunga jate duk. Yan lak didak thamchat ni thupe shirap ton tu sung je sung se duk. Shkyot pasang lapa sum ni ngata nangpe chose na yod dimme deshi yod tenok. Chi phejuna ngata tsulti mar tente ngata rtingi zingi lapa shkyanok. Rtingi zingi lapa tente tene shirap ki lapa shkyanok. Shirap ki lapa tente tene ngata sangya se gopang rimboche ngata thop thubanok. Shkyot pa. Tenna tsoksla sangya se choski phungpo gyati jitong changma lapa sumena duanuk. Julai.

Dak sang chang ai tat pa nang ti gram sang sats nga je ya ka shwani le ne chut sang to chu chu tur kya chadu ka sa ta ka shwani dilene samachar pa pha ta testing ne morning news sanat.

ngaje akashwani le ni shwen chik tangin ngime chu zo sum charuk ina bo tang yapo ngaje dring digrim tang po ton digrim ni swifya pitoi chu zo ashnge ka yang chalin te de chuk pa ngaja gos pa sala cha.

0: Ya jingme le sankalan ge samala ju ju se nga tas ke diri pomone degree bo guzuk chonong le
1: kasa ges de jin le tene diri pomone degree bo tamdel na nyam bo guzuk chonong le
0: kasa ju
1: tene tamdel bo khetan ang diri yang na chil ja juni ches pa ji ja ga tene nga ta jamling chil da ne ka mak thab ya jing thab se skaps gun la thun nyam bo cham chi mios pa cha dong le ju ti gap gal la mimans la shes ga pela ja ches nang del te se ja du tene i ja po tang po ron chilo chi tong gup ga ge chu ka ni se loi nang ko lebnan mak thab se nang ko tene lebnan tang tene palestine thugu gun la mamang po mashkyon song pen juru ge mang po ji tene thun mios pe chu lang kol te ya khunyam po mios pe lus del bo so tetsos mamang po ji song pen juru ka gun nang na bor te tene chilo chi tong gup ga ge chu ka ni se chil ja ogos se chas pa chu gi ja ga gel chi thun de le zum ra chen me nang ko te uthak chat lens pen juru ta jing thap che scabs la thugu gun skol me kol che song le ju thugu la tene teve kyun le me chuk che se thok pe ka mimans la shej ga pela ja che se i ja po si che thak chal len pin juru tene guzu pe ka tene i wang ata lepnan nang tene palestine khong rang une il kha gun nang ko che pin juru tene kule kule i wang ata jamling gang pe nang ko dak sa i u che che gel gel nang yam po mimans la shej ga pela ja che nang del te si ja dong le ka sa dem ba nang ju ta mixal cho se i ja si skap tene jik tene mimang sang ma mixal le tene nga ta dak sing ra ngol la ju kan to la jing thap nang te skap ngon ne nang ko thun la sam shik nga ta kalas bardo tho te nang del te shej ya gospel che zera zo tena zo la yang ina zo nga ta skalas ba do tong kan ngul thu ni wang cha nang thobri thop tang ka zuk shi in te nang del te sher gas pel che zera zo tena zo la tena nga ta ju ni zo span do ge re zo span do del lot las kun chang ma i tur kul kan zo shi yang lan chi gam le ni miksa le i zo skaps ju nga nang ya po thu ni don ta ni thok ne indo kham ze thok ne indo ho mi se phut tang nang del te indo thu gu la tena spos pa yas ket tang se ket la kher ches nang del te chakla jek zat go shin te o yang nga ta ina skaps ngul ni ka cha pe shik nga ta i tur kul che zera zo na zo so mi ji ku te te ne sher ga un spela za dan on le ju tem ba nang thu la i zo skalas bar do nam ma ri gi ju hat kyar ju na ten chik pa ta nga ta ang la ju sa nga ta jing thap cha za ne on le ju te na zo la te ne thu ma mang po ji ga pha ma gun ton she cha che zera zo te skap se skalas bar do ma mang po ji ju hat kyar yang te na zo la te ne pha ma ma mang po ji thu ke ste na phang ste cha che zera zo te zo na zo so nga ta jan mang po ji ja ste te ne jik ste ne ka thu ma mang po i zo skalas mon tha den nang yot kyak jur gong le ju ka sa de chen le ta ka zo nga ta united nations secretary general le chok ne nga ta mik ji tuk bo te du ka o mi mang gun la khen go shes na i ves ko la tene shes ga ya shang school ku la jat go shes po khachan chi chi no yu na tene tang po khe te nang i chok mak thab gun es ko la thu gun sat tup mi tang ches zur ji tho ga tene khon la no skel le mi chuk ches se thok pa ga shes ga pe la jat ches nis pa tene thu gun mi os pe chul la mak thab es ko la ku li chok la kol tang ches ya nga ta nga mi mang s nang yam po tene mak ni chok la kol tang ches chok mi jat ches ya tene tene chok la thu gun la mios pe torne lusdel borche se gabga la chance chance school sala da ches ya tena zosla thu da zum gap te kherche sok cha me chuk ches ya tena zosla tene lopta khang nang tene man khang gun nang ku pungol cha me chuk ches thu la os pe thop tang gun thob na te zogun thop te zogun thop che se thoga gagja tang me chuk ches se thok pe ka shej gat sala da ches i chuk stuk po khe tena mi jir so bor te du gang le jo maktab chik po man ba tene nga ta jamling chil da ne ka thu gun la kasuk nang khampe nang ko gopnon chado yang ata lopta khang nang ko gopnon chado yang ata yule dane ka kazu gopnon chado chi sa narguni tene nang stag chache se thokpe ka ngata gelchi thundel chhorni mi mangs gune shejga spela jaden jina ina lejo
0: ka sa tan tan no juta thu jana ya po thu dus po khorang tene lopchung cho ches nang khuldat pa yashe se dus po tene nang ata thu jani ino lejo
1: ka sa
0: ta khaspa ne te juru nam jik tene thu chumun la i chok ngata skalas bardo jik thona ya po tene kho mane miche nang ko mane kho jiks kan nang chirka yong kan nang khorang ma khorang mane stampo ma sor kan chat juruk

0: Azola depression tsokshan songs te cherka khongte na dukste chi nga ta last direct chat nang ya yontan silche jen te sangme na mane dotpa mayonga chikpo dukche chache sokong leju yang tena zola khoe mitse na kazu nasnuk ngan pa ji jus te te mane mitse gang ma khwa itu yon dukche song leju te te zok thun mane mitse na ko khampa met kan mithwa mades kan tene yontan ji jain samnang kho te ve ka mane nangstak ma songs pasang tene lopshes la ma shante skala jo azer duk tena zola tene khun mane chunika short chaklu yong se dungyap tang se gaps tang se te suk skala sma mang po jik thuil dat pe ka khat le ba ji jur gong le ju
1: kasa de chin le ju te ne je va chon nga tan skyang san khan langes mi mang chang me ong le ju dirin te ne i tsur jer si skap la te ne te tsur nang tak bo te nga ti chi tsur se nang kwang te ne ka zu thu gu nyam shung i tsur jik nga ta zik sa at na te ne rang kim tse se na yo do yu le na yo do kok shu nang te tsur gun la te ne shej ya ha go sa la za ches nang ma chat pe te ne te tsur mang sang mang po zog miyos pagun thongad na tene nga ta deliot las khungu nang nyam pang tene nga ta del jate thugu gune mitse o transposic lushe se thokpe ka phama gergan nang tene nga ta chichos senang ko chala jat kan changma tene nga ta del jate thugi mitse o transpo lushe se thokpe ka chala jate nang leju
0: kasa ju
1: kasa de chinli tene ta nga tan ski mang pek majo estine tene diri degree me skundon pananya poti betile ne degree bo sanchez la phul tang nang leju
0: kasa ges jikmetle
1: Yeah, the Jinliju, then a degree in a skundon Pashkyo, the no Kujaps, Lobzang Vishudan Leju, Kung Wildlife Conservation and Bird Club of Dagate, founder, chairman Bujuks and Oleju,
0: Kasaju,
1: Shkutpasan, Samasangulata, Ka Lobzang Vishudale, Nirangaji, degree in Agasujinjule,
2: Tuishe Jule,
1: Kasaju Kale, Ture, Yangna Chilza, Junits, Spa, Shneja, Ratinata, Zamlingchi, Dani, Koryukse Jari, Ajungwe Jak. Jinangata seza donle chikot pasantene kalechi molen ngati ladakh se jungwa wo kazukshik daksa nastang jigena lepse no tene yang itsos jakun siches yangata mimans gunla jungmes kola shejga spela zat go shespongera samchik khachan jiks du gonle chu
2: chele kazu yangata world environment day juste ngata 5th june la logang sinyong seno ivi history juna lo ngapchu thal jik songte no jamling danika mi samba chan sangme ngati tha khor juwa no pa jungma yonche cheni tu sina mar so po chak tu la gong ste tini izo si jag res siste na i rang na ra tanches i tu skul ches ngata i jamling ngata chi chi ma no ngata i jamling ri ke tha khor mun de mo chos de ranji ni gazuk ches na la yo ti zo shi na bor man nang ma na tuk sam shan tek sal te chagla zat ko sono samkani khas pa mo pore i jag por si ni o seno tena tso la wal Soil days are at all, forest days you at all, water days you at all. It's a mangata mingunifia, young young, it two school children, Raika, Kingata, Nartashi, Mambora, Mindare, last chain something at a Takur German or environment book. So pick just the chama was Pames, Bona, Yunkan, but any young chess in it, and at the South Samoan Lang, yeah, it's ambling Kurifian or some mega borgo, Jukani, Sambanang, and Puis and Majak, 6 inches to Casale. Two spoizuki left in Jadung Stong issues are Staruk Juna, got to speak and at some Takur Escola, Samba Salgo Shinches. Yergias compel Junang development progress, Chi Junang Yaling at Allah Sidaksa, Sima Charan Pajumir or Hindi Naman, Yosang Yang Yergias Gyokspek Nang fast tragica, Chi Gujek Chen Mekla, La Yong, Tizuksan Lam, Yonkan Intik Miruk Yale, Nata Zixpano, Kaunshia, Zixnang, Construction, Kalin, Lam, Tardung, Tangata, Tene Motor Kolo Tangata, Jugoshiotman, Stong Tagana, Tromparia, Jirana, Medahele. It's Hangmao, Juches Dondapo, it's Hangmao, Tene Takor Langata, Snotskal Kanjik, Nata Misho Kanjik, Milagna Dukani, Chalakrishkan Kuntik. Tioskot Pasangata, Muni took some salte, it's of Sijak stitches, Tenengata, Ladax Munta, Gazui Nata Juano, Zamlingi, Yotna Medna, Tene, Source of Water, Himalaya, Junongata, Himalaya, Regulet, Kansong Basang, Chiji. Climate change is just thing that I use a young TV. Not scalable, not a lagla, some was on a la ton, so Caspa Mopus, Japan, Juna, Yostan, well, if it is cool in Yostan. Scott Passang, Nata, Dandering it to Sla, and made Riki Mamirali. Thanks, sang it to the Halanga, Hillings Mampo, Terre Hes, you cutting at a Terre Junaman, or Ningin, Tangatanata, two school chess in Opa. Due to Spotantan Leps Artintic Duke, the young chess chaining at a Junu window, Yangatan, Dandering. Ladakh Shulkani, Mingun Nindo, Raran Chizoksi Chiji, Kosajika Yodna, Chichalari Zadena, Tuxam Marshanti, Kachanmo Masala, Tene Moonlang, yargyas kongpe li lam jirang inok zini khyangrak nangyap po dhul nani tantan langa ta yongche shen tu la Ladakh sun lang tene ko nga tang Ladakh spa nuk zet te yan vishel le zhuk shi ni yod met ka girjawe nga tang acham shi noskyal bong nga tang tantan la Ladakh lang thongche zin ok le
0: kasa tantan lang ka le ta tene khaspa mongpe jirgong le judang dhine tu sumi girja nang mimang se chotang chuluk suni jaste nga ta khoryuk ngone na ma khyat ngan pa lep steno nga ta namle na po yurma mang po jirgong steno khaspa changme mo la no delut laskung changme ang tene shergya hagong spela za
2: alternate option you want me to then yong che shani nga ta kazuk shi nga ta yi does bu galax min sar na da sang yera tikan so la mi re re two in ro chi min ro ka po gad mo su ji no chang me ra ra responsibly respond to just for situation un la mo khak che no samara yal spare na nga pandemic is thing na in nga ta local isuk shi na interview tier pin nga imaginary jo nang ban ta idealistic no pale chon la hilam so shi samba dang pandemic sa nga ta chi song le jamling danika environment la refresh song le lor kya ji na kya ta chigin nang khuga machakani zamling bu planet earth po philog nastana yang jog derik thongches mon purik nang laksmorik chief yojuna changma indoor yotpin lockdown ina yotpin tezananga tyo juspin inna war pianente ngata yul chir chirika sharchoks japan na tangste nupchoks ngata alaska untia america tingwa chertole california unla haptar re jagmar chu chongare ngata voluntarily lockdown chokshiga environment rejuvenate chiches izuk sik ngata zamling dani ka thakcha dangdring chinmo chenyo osono yal zamling dani ka meeting chenmo chano khaspa mo ko warning salano yong chashin tuz guni na ta gem soni chu phelche zino gangring mi juste metkan chache no kemse thama atkani yul mu nupche zino zirkan ispera ta na tene izo si spera wang tang nang riches no as a precautionary measures go practically nistong issue na pandemic sana ngata thong semchan changma chamshi relax songte naksar mun na beings the sitting mun help kan izo chi ngata thong tyo man pa tang ngata da sar pon bong ni ka khap machin mong do gale ches na pon bong ni thakcha chik chi ka rule ya ngata kanun jik sen na ya ngata logic dup chanok pale bazan khong a irresponsible feel cha chuk ches poni ngata yonta ni gazuk sirka jingina khuwa goma interview chana select chu chana isang ma important jik mena he sam kan jinga ta yo ra te mini aga le pa le le khuwa chita sok song ste no ya le tena he sa ba te ringa ta chi jik ko decision le nen nang te bi ka dul go sam ka
1: sa kale ta ingira jungwa shum shke op nang te ringa ta cha chi gu nang yam po del te chala za da nang yam po kale gazuk shik zik zuk I khuryuk se nam ko ngada sa chu melung jur jungwa ji nang ne te I nga ta mimang zuni te zuk shik za du pa I mi gu ni fe I no sam kan jong le ju ngira te ni
2: Ngatang masang sengal la cha chu yot ke ngatang sengal la sciences amoeba nang yang organism chung chung ga nga tang gyurte ose nga tang gyurte ni jalo develop song te mano shortcut ina ya ina just na nga ta ta we na nga tyo tan tan la chung nam ji she gas pel ta na sal go so i jambuling bo nga ta sa mang kya cha chi un nang recent change chang me ino chukon de ni nga ta kyang chakser compound boundary national international state boundary tangkan bo nga tang mi cha chingun lar gyus met kya le pakistani border gan rajasthani border ga jammu kashmir na ladakh se ga chang tang na ina cha no gemi cha no khong gemi me pada met kya khong khuri sakya tsan la sacha sna la ni sna la jukan tsog la izuk cha chi gure yot ka ka yargun niske bare na khong far sur dola ni ngam po kilometer stong sum chu re dol kan ta kilometer stong sum chu chana ni ra north east russia tsog japan tsog na ki south africa tsog la habit na one way 15,000 kilometer re ten khong phe boundary na khong phe ngata compound bona ngeje yuli no ngaje ir go bae ni ngaje jurisdiction ni ngaje district in zer kan ispera o khong apply cha ma lo tyo ngata thuksam mina thu chung na tang na changme thuksam sal na I thakhor ngun rajin ne nature wa ngata chi environment ngata chi chi mano ngata sa mang kya khong sa line kya ngata yong sten ika ma wang nang yam po fencing tang se boundary tang ste te ne mutation chos te integral chos te ngana khera aspect pas sa kya mus gost ne kya tamu mas bi te ne ngata dang de ni 21st century ngata la mi se putang afya ngata logos te fya tardung ri lung shaktik tardung phonston pal chaksel tena karano yot yanga da spera tang go juste mobile tower mene kar yot zada zat magar tevi sam shi khwa chi gengan khwa chi chetr kan bonga ta tuk sam mana masal ong tong tuk sam sal kan yot yot kagel inna teni ngisna la just e wang chan misom ra fan tok sefia progress development yargias kong feli mi ka ata sabik chi sang na thal te song te inchi guzar kan mangi jungin char
0: kasakale mimam sangmeng sama dong le ju ngata jixten bo ngata laksmo shik lushik namli na nga yuja mo shik tusika charchu bab shik samanu le dembe nang te ngata stanpo na shumskyop nyam po borin samat na jixten ge chi samasten te delte jono pong le ngata rang mi chik po man pa ngata reception indo dapchak indo ya kama ni chu bitik ne tang reception chen mo sangmanu pa khong sangmang snoshkel lep machuga naksang ina jukan zola khong mi se putan gakhkil yong machuga mimang zola te shirga ngata mixa lite ngata gamyu la jukani mimang gun ka la dilo yon tan khena met e chong ngata gyus met te cho sen dong le khong lang ten shi ga yong mo shi sam shi khak chani no samar
2: tan tan le changma yong go zina ngata dilo shi skan ni ro ma shi skan do ngeta de sam shi jini ale sam shi ngata dilo ma shi skan yo ma highly educated ngata ju ming tak sika tene ma ngata urban cities gun ni na juk sat ngata no skal bo ma ri salte intik tu tene kazui nature bo daksa ngadang sak par tat kan bonga te pha mes po pan par ko phd nan ko scholar nan ko na izukshi engineering no doctor i mazas ka par ko na te ranjini tha khur bo ur demo chu se bor nyan ta nga ta ar tat ka khale i gyurja o chang ma zang gyurja chen mo ina 21st century na nga ta la da gya gar mun la yong sen chu ka tene europe mun la sha nga ta century chi gi sna la guzuk song te ta daksa khong ka reverse to speak a left sarte song ba zang tene nga ta mi ka zui tham jet khen ba ya jin ru nga ta sa ve la me su nga mir wale nga ta mi by nature tene sing ji chan compassion ame katini jas te nga ta sing ji yot ka shur te sing ji yot kan ba yu mari sketch chuk ches pu ka na nga ta chi sang ba self tup chen ches jan me du ngal bo ha go nya na na tene cha chu sem chen indo ya chi ji gi pemal ap chi ji gi ndo nga ta chi sang me skol nga ta thuk sam sal yen chanu ye sang la ju nga ta gufuk la ju me da gufuk la tom ni shur tsang ar sar gur gun ni sting na chur kon masong che zan nga lo khachik na farla tene ju ni os pin tere are he i gufuk si chu so chun bo ni ma khar che no pa mes po na pala ju na sang lang i cha chu nga so tang sa nang bez la duk sa gi no song ba sang March yon ti kong migration guzuk chano chachu. Te zana kong angal so tansu zide chu meda nengi, pat samshi kong ar kangal tongan, nga tans kom se bang tansu ngu zena, teni nalka jiga chan, nalka skam zide chu medna, guzuk shi yon teotsu shi kyanok zyus tena, ta lo na falla refill cho siyo ti ali chu, spe. Ti zog la, teni mingun la samshi nga ta yun chana, siyal ta salin chana, teni haa goro gyal, haa migo chashin miru gyal, kasu
1: chu. Kasa, kale. Nga ti ladak se I koryu penang kwa, teni yaril zawa sum ji wike tenang, koreyans pa nang teni nga ta lapa nang mima mang poche gans do gyal.
2: Kasa.
1: Shiot pasang, mima ng sel tabe na turuk shik muluk pa mima ng se guni, koreyans pe jaste nga ti ladak se na kimsa gandu, koreyans pe ya lapa guni jaste kimsa gandu, tetsos mangpo jimo duk pang lo jo kale kazuk shiksa ma dembe nam ko yu ko rings pa nang la pa khongra nis ke even nam ko no thul ino ga teni tena nyam po del jat kan mimans guni khong la ha go chuk ches na ngati jungwa wa chamjik thormo in zer kan bo thot chuk go ches po chamjik khachan duk yu ha go chuk ches po ngati ri la ga ne zuk shik tapi no thul zo shik lus te mana chi molan kale
2: Dantan lali scorians pika ngata yadgal tarches pon gyala intik miru gyale chizen scorians pa ma gyala ngata scorians pa nangi sumjino chigyal pe scorians pa chikton gukya dunchu tonjina guzuk sonka kho ngata lapsten bin ki ladar la plastic por sopo no hetere are nijana gazuk sirka jingne po yura yulmun la rangra yul la chu sangma boret tiun skipo no hele ba gokstena chu tungches mun chu sangma yurena tungyen chespon ma sam mienches yurumul nga met kan nog zkanil hab kan bang scorians pain bin yale kyot pasan scorians pika nga ta blame talches pot ma tik mano ka tena zogla ten lhapa mong po yon rden ang khung ma ri ta sil kan nyun jik nang ta last cho kan kyot pasan ko e kan no tul cheddo in nang nga ta kon kola no par khung men nga ta la das pa man last chang nyana mit kyot pasan ko e ka snyat gal talches pot ta tik mano ka le Mies pejik pulin yang nistong nishui na ata pandemic pin na scoreans payot pin na sapayot pin naya chachu altala I transponang topo ni thama chaneng po nilda poskan song do pin biari botola ng kok juano da sangata duje kan ta ngata gao ngata kimsa dang drin jit chakchok juste dang drin ngata moment mar de more du te zoksi chalak mang kya yong do pin song basang nistong nishui na sapanang scoreans pa suang met tana Magmian ngati yulang malep katpa. Ten tesan ngata ten na pangsi yong duk. Juches tonda sangme responsible. Ta inokle skoreans pa nang lhape jaste pilok na chalak mongpo ngaldap, chuldap, gyaldap ang lhepsten. Chesan na skoreans pa maung na ngata tsamshik sonma kyon, fruits kyon liya. Kong met na tesamshik ngata consume chacha mo nuk. Skyot pasang te chalak unang lhep lhepsten kong jaste. Teni kong ang ever chuches. Kong shesgya salches, ngata na mika sungni tourism industry no pale. Tourism mika na ngata rana ay yongo spelet, tevi ngata feda nenin, tene kong chichi gweka tanches pata chikma no kale. Overall, changma taste kerna, tenching delwa no kale. Skoreans pa yongo, skoreans pa meda ngata yongo pat metkan chacha no, meda kazuk song ladak la chi song jukwan po ngata pata nishong nishu takshi inale. Hotol mong po an, ma kaspo song le beng na. Tene so la taxi mong po, beng pe, Phone lebih induk sini, ngata mi dongshalang song nistong nishuna depression song te yungu meda. Siot pasang I sangma artenching delwa no, gozuk ni masong be song sar ladak tourist destination chen moji kino zerte. Korean sekana tene pantoks matop kani tongpa chik chik ladak la meto samara directly indirectly mangyung mene kasaju.
1: Kasa kalle ta ngata Korean speaker jak last nuk ladak daksa onajo. Shkut pasan daksa rings pe nuk Korean pa mang sang mang ale duk zene mimang sun mashante ngata thatkan sosyang thong dugon lejo. Kalle kazuk shik thatpo inok samara I tsos la tene Korean pa ngati ladak se mitang se sang sumdap jildap loy na yon chatna I wo ngata tingjin I wo stanji chanjik lushes inok ngati jungwe nang ko I wo thak thupche shik inok kazuk shik samara onajo.
2: Gazu ek haspa mong peskan lang juruk pinyale. Ngata ta carrying capacity juruk yale. Ga sacha ji ka skoreans pa tsamshik duk nyanche yo kwa gosdom chani chu indo. Chu sangma thobin, teni chu posay chasik, teni chu pos tena chu sokpo unke na ngata tsaspo na tokpo na micha chashik. Teo wala carrying capacity juruk yale. Nyanche zduga tesamshik mijik duk nyanche zduga tesam mijiki west moon convert changyan duwa ta ngata ladak la chi songte no junale yot kani scoreans pa changma le na ngas kyo denok chik tantan la le ya cham shi ngata scoreans po goshes yot tyo sang ma lepte no jun ma nga gazu wi songte no zena scoreans pe transka wol ta na lak sum nang phet chik mene naning nang male wa no le nistong ni shu tsang ni zena changma zang mo po lak nga nang phet chik lep kar le kyo pa yu ladak si pya mongpo nao zana manok ladak sacha tsok la Singapore ngun tsok sacha chunji ka lakhoon na yuwa nukle. Hapta daz din ya jakma le na nga lakhoon na ngata asan shuldap gyaldap yuwa nuk. In nang kongwe facilities gun urdemo uches pijas te konga yodan. Nispa ngata le kuri ka concentrate song te nuk. Tene le na mongpo chan na nubra chik pangwa chik song te loks. Ta talongun chi song tukle han le ya ngata pat nang thoa miruk yale. Dringi jaga tina ngera nang mixchu dringo shejot na halya ni san nang mixka mi top ngera le somba sang gyurje gyon sudu ma tourism na halya ta soma destination chor Tene yongches pa me jun julai lda ngi sumina ropponsno. Spera de kano. I lakh nga yer chundo lda chugni spina spelte yongat pina lena carrying capacity ngenchi zutka. Yuchas la nga danda ta zirgin chamira. Koreans pa stong sumchu song ek tsokshi at a time le dukse malsa yotka. Tu yotna tatyo sama no hale kem na tanste homestay na guest house na hotel na luxury hotel resort sangma theste. Inna त्यो लेखुरिना ओ त्यो दाङिस पिना लक्सुम बयों स्थान नि पोलदा सुमिन यों स्थान नि पो तेने ओ दिचुर कोनचेस निजा थुकि त्यो डोमेटो निस्तो निशु सक सुमिन आइन तिगो लेया शान्ति स्तुपा छोक्स मे दाङ छोक्स पुङा ताय तेरु चुस कम्स्ते बोरवेलिना छु मायोवा टेंकरिना छु केते होमस्टे नंग होटल के सो शुल गोशे सोंगले सोमसा नता ता Kuriwi, Noskelbo, Yongches, Inoglo Hazard, Kanbo Man, Yong Sarte, Nongatang Sangma, Nakung Kaste, Bazala, Dugoshes, Pokrambo, Buzukun, or the most peradio Dang Ranga don't pay your pin, Daram Salas, Songtons, Pintos, and Lagar Yang, Yulian Corpinlo. Then a cogomar and Gerard Longs and a shock song, Loches and Nangata plastic, not this and what passed on general. Gayuljian Patamil. Nispa, Daram Salar Jok Derricks, Horlo, Sangarik. Then a Lea Chigone, Poleta, Mana Isam Lars makes Hortons Lore. So mazam kon comparative azukshi nok pata sangma metsek na yone pola sum sangma exam thonsam teni ngati ru innan nganma nge scoreans pa oni lap kan sokla ngata di exam shesgya jan me sa sartan nga ngata rana inna sokla degree me shesgya re meeting re zalin juks pasan teni esgya re sokspa mo po chala zada no yale ivi credit po sangma chawo chala zatkan mo mo po ma lo sum chu sa ajip chu na palanga shesgan lada ecological development group jukan na Tera zo leyang tsospa maang pot kar nampe sotu ama tsospa honi lag la plastic single use po teruang use chaman okle, spe kola manu. So wasa yun ma spera chen monu kasa shu.
0: Tasa tukje che eskujabs alubzang vishu dale, tene ngira nga jay dini degree mina shikyote, nga ta kuryuk ngun, thakur ngun, sangma borgo shes, samshi kakchanin, yang mimang sangme, kazuk lasgan rige nuk iso kuryuk tang tene thakur ngun nga ta sangma borat na, tene nga ta yongche shani dos ngun inang kwa ya, yongche shani yang tuun la nga ta kazuk nga ta kuryuk chik shtat ngan tenuk, tes ko la mula zas tukje che jule kaale.
2: Tukje che jule jule.
0: Ya jing mele naksa nga ta tiwa tila degree mbo sanche zapu zong le ju.
1: Kasa.
0: Is thing is and Kalangas to Yang Sifia, Lujik Nangampo, Matashkan, the degree mechanic Gonspa Jin,
1: Julie.

Sa sa na tho sa nang mi len do la sa lam se nang chi li bo le da sa se ning dan sa.

0: Chambujina Tita, the Pekashimus in Chiki, Chetiora. Dilamina, Dila Pesha, by Manta, and Zunjupimigi, or Duke of Suni, or Michigan's Tita, the Husky Shushimo, Machiko Tongo. The Tita, the Kachimoka, may dig a capital Shushimo, so good away, the Mokan Pundu.
1: That Tita did the Udu Karnishim, that Tita did the Kachisho Chatigiroa. Taimini, a sunny Shimata, Benamadu Tita, the Pekabuyo, Kasana, the Bena. Jagar ke udhu to hai mena sunhe pena lada chik laya udhu to gana lada chibu ki na laya ane udhu pena ngalanso ke member chidi member of parliament kis damgi hawa na tad ngalso kargir da liye mena kargir da liye shto ane dina nida campaign chini ane ngalso ngor tira ke yorwa bebe ki ur chidi ki jodang dikala na ko choga sumne yungurwa dode dome uzang ta pena ngato hai mena uzang hai mena ta nga uzang ho kisi nga uur la langi wana ta nga ladi uur raga chido nga ta dita chikala lada chiku kitiki yob nga lada la dogo gore lojo la dogo gore north east la gora anna jad north east chazang la dogo gore payu la dogo gore ta di tsangma la dogo dukala ane dune ane nga lada khanda uur le kudu josong chambu shi uur di josong chambu lo suki tango gore si toda suzu ku tango gore di nga ta suzu ku josong chi tango gore pala chin dita chi deyang yang Oje Marawana and Dozon Chambuchin and Digging Azula Kangedi did the Mazutada Chidi Yungondiko, Chokasum, Dedim Uzan and Chugu, Nedos Yunguza, Dichik Chaka, the Madonna Zubena Shija, Shija, Chidi Yunguna, the name among Chasilela, Titachela, Dichi, O Dinichi Pijanzo, Vena Sangu Mazuruna.
0: Lo Kumata to Tamadi, Nimazu, Tamisigi, Wudutan, Dene, Niam Kumala, Mansola, Chikasa, Mixigi. Kalau lam tuan dah yang sunya dina lada betul di yona di kemacian allah sunya nak.
1: Lalu tangi misi juga kami tangan tu kudu ke nang sebab ke mazu mazu di yang tapi ke mazu cahdi kore, lewa di itu kalau di mazu di laya cuma ke mana syarikat cikgu ada pekerja cahdi kore di itu kalau tahu tu kapsul kecisho di cahsi le di tang, ane tangan si memang nyap siu cia, lakbar tu kecisho nak cijo di ni sum cikgu le tangbu di laya cawur mesti kado komersial siapa tuan cia, niwa di laya niu ke cagar siungi ane tim de tiksi makai tuan cia, sumba di laya pemir tiksu di sa Ani ngadu kecisho di ngadu zadi di, ane setuai di, tak kecisho cahdi di si kita orang ngadu tu syarikat cibana, ane udio nata tu ngadu zadi di jauh yang gres sama itu.
0: Cuci guna.
2: Nasi guna, ane ngadu lelim singe cangme capsu de guna la, angge tu cuci suan ye guna. Ah, taringe kamu lelim ke, zunjin nangge zau kusap, suna wangju nanam la tang. Janjiwa kumo, chitin yang zui da nye le ro, chiang kianzi la nye hin, singin nabu cho, ngan zui le rim seba tuji chi, gomu de le.